Welcome back to Kotu Kato Tua, iru ngai tatatou programu te QR code ki te bus leo te tua, iru ngai tatatou ratio pi monu. Te ere e tō tatou tatau tō tua no te epo, ka kitina te reira ki rato e te puka a Ioane, Ioane iri pene tangaru mata e, iraba tangaru ma etu, e ta u atu ki te iraba angaru ma a, tō tatou iraba no te epo. Te nā kone, e tai atura Yesu ura, ki te akira aia e, kua pō a atura aia ki roto i waru. Te waitata wāna petania ki Yerusarema, ka tau i te ngauru marima te sita tiara. Kua ere maira te ngā tiuta e manganui ki marita rāua ko Maria, e a ka puma ana i a rāua i tō rāua tunga nera. Ki te akira marita e te ere maini a Yesu, ere atura aia e arawe i akira i aia. Ka reka Maria, noo ua i ora ia ki roto i te are. Ko karanga atura marita ki a Yesu e te atu, naringa koe i konei, kāre e mate tōko tunga ane. Ko ki te rāue, ko tā aue pati i te atuara, nā te atua ia e o mai nā au i te ie nei rai. Ko tūtua maira Yesu ki aia, ka tua ko o mai e tō tunga ane. Ko karanga atura marita ki aia, ko ki te aue, ka tua ko mai rai aia i te tua ko unga i te rā o pengara. Ko tutua mai rai Yesu ki aia, ko au te tua ko unga e te ora. Ko te karongo mai i ākura ma te uatu rai, ka ora rai ia. E te tangata ora katoa nei e karongo mai i ākura, ka re rawa atu ia e mate. Ua karongo ai nei koe i te rira, ko karanga atura aia ki aia e te atu, a ko a karungo au e, ko koe te mesia te tamai te a te atua, ko te aere mai i ki te ao nei. E o te kira tau a tuatua nā nāra, o ki maira aia i karanga atura ki a Maria ki tōna teina, ko mumu atura e, te rā ki te oro metua. E te tuatua maira ia i a koe. E ki te akera aia, tu ua akera aia kirunga i reirara, aere atura kia ai ara. Kāre a karai a Yesu i tai ki roto i te vila, te i te ngā e rai i arawe i atu e i a marita i ai ara. E te ngā tūtai no o katoa i roto i te are, i te aka puma ana i aia. Ki te akera rato i a maria i te tū wape anga ki runga, e te aere anga ki wao. Kua aru maira i aia nā kua kera, te aere atura aia ki te tanumanga e au e ei. E tai atura Maria ki tau ngai i te rira Yesu ura. Ki te atura iaia, piko i ora ki raro i tona pae vaivai nā ko atura. E te atu, nā ringa ko i konei, kare e mate tōko tungane. E ki te akera Yesu iaia i te aue anga, e te ngā tiuta i aere katoa mai rā i te aue anga. Ngunguru i ora aia i rito iaia, e taitai a atura. E ko nā ko atura, te ea aia te wai o anga ia e koto, ko nā kou maira rātou e te atu ka aere mai ka akara. Au e i ora Yesu. Ko tutua i ora te ngā tiuta, ka akara ana i tōna ka piripiri i aia. Ko nā kou a kera rā te tai pae o rātou. Kare aina e tika i aia ki a ka kore mai i te mate o te nei tangata, ko te iaka puera i te mata o te tangata mata pōra. Ko ngunguru a ka o i ora Yesu i rito i aiara, e tai atura ki te tanumanga e ana, kua momani ia te ngutupa ki te toka. Ko karangatura Yesu ka uri ki atu i te toka ana. Ko tutua maira marita te tua ine o taua tangata i matera, e te atu, kua aunga i tēnāna, ko te pō ā o ki tei. Ko karanga atura Yesu ki aia. Ka reau i karanga ki a koe e, ki a karunga koe ra, ka ki te koe i te kakā o te atua. Ko uri ke atura rato i te toka i tau a ngā i wā o ia i te tūpāpakura. A kara atura te mata o Yesu ki runga, ko karanga atura i taku metua, e ka meita ki au i a koe, ko koe i a karunga mai i a kunei. Ka re ka au, ko ki te au e, ka karungo ua maira i koe i aku. No teia nei rā aronga i a kapiri mai ki aku nei,
I karanga atu e iau, ki a karungo rātou e nā au au i tono mai. E o te kere tau atuatua nā nāra, ko kāpiki atura aia mate reo ma ata e Lāsaro, ka aere mai ki wao. Kua aere mai ra tau atangata i mate era ki wao. Kua tākai a ngāri mai ngā waiwai i wai ia, o ki te mata i te kākau. Kua kara ngā tūra i Esu ki a rātou ka tatara, ka tuku atu i aia ki aere ana. Ka kangaro i ako o tātou no te tai ngā minute, me oku mai tātou, ka arasu tātou re, ka karungurungo mai i te au manako, me roto mai i tō tātou pene tatau i te iepo. Te QR code ki te baslehi o te atua, e rungai tātou rātio pimo nu. Ka kite.

0: tatu e ako nei to tatu pneumonia. Ka ero mai ra e o maki kia tu tata e kariro e tae to tatu ko papaya. Tata i teme ka no o trawa i o te pneumonia ra kiro to i te umauma. E te kakanga to ai e to tatu puku atu. Te te au pinga e ka tupu mai me ka tatu e ako nei to tatu pneumonia. E tiri ka tatu ngamai ukire ka amate tangata.
1: Tranga i uke petara e no te vairako ea. Tra kai angara iki te vai ra ko nia e ru e toru ra ai maru mai te pa nia ya tra maru anga mai re ngar puina re ya ko e ai ari te tua to e ga e go ti te contract nia ya e nia te e ko re ro mo tu ki tra i e ran ko i ko i ta te a ka ra mo ta te ya ko e i ko ti e vai ra ko ga kai ko e ta ingo uru ra e po wa tu e a ka pe a tu ko i ki te ta te ka i no ro ki ko i ki vi ki te maki no mi te ya akara ngā tukoe ki tōte, e te tōte, kākai te weirako. Tera e rangarei ki ngā tera maru angarei ara. Ai, ngaro poina te angarei turu tura, ngaro poina are ka akoti dia contract ea. Karanga uki koe iria e petai iria e. Ea, e tūtaki kino tu uki tōna muri mai ka me tū ako ai e mai koe ea. Ea, mi tera uki ea, kāre uki pou tera manu manu ara uki te tamate ea, tera te mei, aka ngaro i mai koe no tera uara.
0: Me karu ki e pou tera vera ko ia ko te kai. O tera manu manu o ki e rei nana ia katupi te pneumonia. Ka diri nui atu ai e te kanga i te kopapaya. No rira e umu pakari e nei tātou te tanda ki kai tātou te antibiotic ki e pou te ko. No te mea ko te tai e pinga ti e akarakara mata tio e mai nei te iao mata i te ki mua. O te antibiotic o te etu atau. Ka kare e ia e rave ako o i te anganga i tāi te manu manu ia katupu nei te maka. No tera oki e taringa turu ki tātou i te kai duwai rākau, i te teime i inaoro i tātou ki a kai. Ko te ere, ko te au apinga te e akara mata tio i atunei te au mata i te ki mua, kare te antibaya te ki anganga o ko o ki rungai te te kopapa. Ea, so a kimi kimi i a mai rea te tai vai rākau ke, no tera pakau tu tātou maki e tu e nei tātou i te etu ato.
1: E ki rea pe tā oki a koe a, Mama ora uki tra o ravenga uki are e viviki e te maki no o mi tra uki iri are e māma i e noroto mai a koe ere uki tā te vei rā kau tā anga i te o manu manu a te o manu manu rato i te toto tā au iri a tangata maki iri a kā rawe koe iri ko te unu maata uki te vei mi tā au e karangara koe ki a angiangi uki te tare and plus e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki rato i te o e ar kai rau rā kau a Agarua iria māma ora e ki iria trao aka kite anga uke te aka maaranga. E te mea, e o mea re uke ara e, ko api i ara e uke tātou i tō tātou rikiriki anga ara e ani, a balanced diet.
0: Balanced diet,
1: tīrira.
0: E ai kai oi te kai te kai matū, e kai te kai rau rau.
1: Okay.
0: Te kai ua rā kau, ko tīria te kai, te au kai ka pāruru i tō tātou kopapa.
1: Mako. E tiri o ki e peta o ki re tata e o ki re mita o ki ta iku o ki koe. Aro koe tra, ane, tra medicine mea bag o ki, first aid kit o ki na o ya. Ki a wai o re tra mea wit, ane, vix na o ki roto te penata o te o mea pōroa. Tiri ro.
0: E, kuru te kaparato, first aid cupboard.
1: Agre, e tra re o ki re, te akara tōra ia koe, te akamaru iri oko oro koe tra flu jab, ia. Yeah. Mi te te tuatau no te flu jab, ere no te flu jab.
0: Te te tuatau tu antike, e tuto i apirira i te amai te pati o te flu, ia, yeah. O tirira i te teime tano, no te pati a ia, e mua ke ka anu mai e, ia. Tō nuri akamaru iri e tatu te tangata, ia, kia, ere, tutaki ia te pātia flu ki a pāruru i tātou ki kore tātou itu i te flu.
1: Nuri e pita, te roko ni a koe te akamita ki e no ti komokoma o tau no te mea, marekare e ora e kua tūtua Māori o tau no rungo e te a tumtāpura, e kia māramara e kua tō tau a iti tanga no te mea, te maata ni uke tātou tike e te akarongo korea, akarongo kore e te a basic instructions uke na...
0: Nā te papa ai.
1: Nori, aruki te instruction ni roto i te reo papa a o kia rai, reo Māori o rai.
0: Reo Māori, e. Oh, wetawe.
1: Meitake rai, peta, ariki nona, ati e patomo ki mua, ka komokomo o tawe i ria te ta e mana ko ki atu. E, no tātato, ea, no te atuanga o ki te komokomo. Nori, Me itake o ko, o te, o ke atunia

Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

0: Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me mi tāu tisai pa ia man malu sa molo fa fong mai li nei tūnā. Tā no falawa, mā lori sa ifu ilangi mā mā o mā tafi. Usi mai lori fa fongai tāu fong nei, ma le lima tōli tasi pi ai pi emeni Aotearoa, ili aso lua aso momo se tema, lua afe lua si fuluono. O le fono tanga ta te al Pasifika e palau le vaesu nei, o le amo ele avano e tue faa wa wai, fe ngalinga lea inga masui mai pa anga a wai po o Dialogue Partners e Luis Fulutasi. E au fi ai le United States, Kanata, Farani, Japani, Britania, fa apia maisi atunu. Lo awa i fo i le fono tanga masui mai Taiwan, Masaina. O le faa moe moe Christopher Luxon, o le faa lau tele ina tala noanga i sili atu, na i roo fi esea inga faa polokiki, wala mati aise tu ufa atu singa, ma le fai o faa iunga mautu ma mawaa, ito tonu o le fono. Ua faa no nol minisal wa i fafo le fio nga bawasa manaya Winston Peters, ono ole le a wai o le tele o taita o le Pasifika, au faa nga solo le Pacific Leaders Forum pa lau le aso nafi. Na fai el pale mio le Solomona ya Matthew Whale se swinga fa fo sei ma tu fo ya tu i honiara a fa i lo sta sanga ile talton wai ya teia a no confidence motion filed against him le tu la ese o le president o Kiribati o ta nesi ma mau le minute moli moli ma le mau tonu o le a wai o le president na oero o David Adiang, wa faa titele inaife isi isi inga faa polokiki ili a wayo Taiwan. Wa finau Winston Peters, ole a faa wau, pea ita itamta upitaua wa age iaili faa muamua ili fono tanga ole neita usanga. Prime Minister upo le Child Poverty Action Group ya Isaac Gunson, imuna umia situinga bave ia faya, a ufa alia i fwainu mero fa maumawina la tamai ala stas New Zealand, o lo ola i fengita fa ala tino, le tamai titi te otasi ma le tootolo tamai ti Pasifika New Zealand, i fengita fa ala tino, i aso ta itasi. O fa san lawina si fa alinga fawu, e vala awai i vainga fa apurkiki uma, na ia lango lango si fuafuanga, e fa iti tiele mativo tamai ti. Pai mai Isaac Gunson, e ui o loo tu mau pele mau walalo tu pe mau malu i tau mo ainga Pasifika, ai ua yesi tu langa alu alu ilu mau fale mo ainga. Pai mese kanta poto il polo kalama le RSE, e ono faisi fai inga tau fale ni nofo ai tangata fai inga ruenga po workers accommodation, ai le tu sa maisi tangata, ai tau wale fa tau mo fie o titongi o fale ia mau walalo. Fa ai loa il maloni suinga i fainga fa avai tangata fainga ruenga fa avai teme il masina teluai, mai ole atu ina atu nisi fa amatalanga i winga i fale, i se taimi la tamai. Fa i meipolo ofisa fa apitua o Richard Bedford, e leo mai tangata fainga ruenga i fai yaso malolo, ai o mai e fainga ruenga. Na malisi tangata fa fatu le ofisa o sui o le National Party, e au fiai Paul Goldsmith. Na wala uina leo leo i epsimi yau kilani ili tayo leo sfraile taluai na wali putia maisi tangata na maua wale tautala ay mulimuliane faa maonia wa maliu. Ufaa ilonga ifafatu wale fale, ulo ufaa aliai ole official national MPs o Paul Goldsmith, Nancy Lu ma Melissa Lee faa atasiai maisi pisi nisi. Na li putia ili pause talitonu, ulo tangata saa mua ili awala ole rough sleeper ilaisi ainga. Na faalia e Goldsmith, o se tūlanga rea ave ma faalavulave so se tasi a afiai, ai ui lea, o lo o moli moli atu a lato faa mai senga, ile a inga o lea ua maliu. Ma le tana faai u? Na faa to ina loina le spring box le all blacks ile tolis fulu tolu ai ile luas fulono ile tau vanga lo na lua i Cape Town i Afrika i Saute. E faa to tu sa ai ile faa solonga ta alonga i faa, e ta itasi ai ai ai a awa lua. Na mawisiko e faa le All Blacks, ili tolu ili Springboks, pe itaina kiki ili Springboks sini sala po o penalty goals, ma mawale manu malo e fitu ai, ilu mole motu e tangata mai moa e tusa maleonu sifulu afe na faa tumulia ili malai. Na melefa ya ongo le All Blacks ya Dave Rennie, sa ya ya manona misia ili All Blacks, ai sa ya mita mita pea, ita mafenga malosi ale au i Cape Town. Samoa o telefona o li nei yaso manu tereina na tapua inga I inga pulea I Maria Makele te tuu. So I fua.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.